0: Nando and Racine.
1: Mimi si shiza wewe kutuki. No no aba tipe batu kwi baka. Bara zaga baka tukwari mnyenda babona inkoresha mu video gusa.
2: Ndakumenyesha ko umuntu kwiba no umuntu mukinana.
3: Ugose si wowe.
2: Cyangwa se umuntu mukorana.
4: Imbere y'iwanje nkwiye kwakora.
1: Eh, amwire kamazi.
4: Iya reka amazi. Nibaza akoresha iki?
2: Hari ibibazo bingeraho nkata nibuka ko nafite umugabo. Ubungu buke ni ikibazo gice mu rwanda. Aha. Ariko nabagabo tuziranye nta kintu bamaze. Nkawe ni wafasha ura muhanda bakabukora.
1: None so mu rugo sinkubwiye ko bahomenye ima mabuye. Ubungu uyu modoka niri kunanirwa kwazamuka. Nangira iki kinyereka yo rwose na nyine nyine ndi mugabo pe.
2: Aire nendo bana yewe na bameze nkanje rwose.
0: Wake up every morning. With Kiss FM.